wéru gamu teruna da ngay gis ñu commencé burdu premier fan ñaarelu fan ñettelu fan ñettelu fan ba ci fukel ba ñu noppulu ben bis fukel ba ak ñaar di bis bi sang bi juddo ñu def ci gamu ga wax ne ne lolu ñuy tuddé burdu burdu ci arab modi manto lay sabab ba modi qasida bi nga xamni ka'b ibn zuhair moko bindon yonenti bi don ko tuubé mu melni kon ñi tag yonenti bi yépp ñu ngi xemem mbekté bobu nekkon ci mom ba mu jël mantom may ko ka'b ibn zuhair lola tax ñom itam ñuy tag yonenti bi pour dabu bani xam pour rek na xolam sedd te yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bu fekke ñak na ci xare muqtata way kat bu mak bu ñuy wax Abdullah ibn Rawaha te yalla jox na ko ci bis bi way kat bu mak bu bok ci fami way kat bu mak mudi Ka'b ibn Zuhair melni yonenti bi nemeku na ne ci qasida bi Ka'b ibn Zuhair tagale na ci wa muhajirin te modi wa makkah al mukarrama wante jambure na ci walam sa mu daldi wax ni qasida bi da rafet na waye nak tuddu ñu ci walam sa wa li tax nak Ka'b ibn Zuhair tuddu ci walam sa ndax kenn ci walam sa mu jogon fasini ko bom mu melni wax bobu yonent bi wax ne tudduñu ci walam sar taxon na mom Ka'b ibn Zuhair mu defat benen qasida ndadi ci tag walam sar wa wax ni warithul makarima kabiran an kabiri innal khiyarahum banul akhyari mu melni kon Ka'b ibn Zuhair tabarakallah dug na ci l'islam xolam ubbe ko na ci l'islam kon bepp mer bu ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mere won jeexna kon mom Ka'b ibn Zuhair nek na sahabi bu mak bok ci jambar yi nga xamne yekati na lu l'islam mu melni gannaaw bañu joge ci Ka'b ibn Zuhair ñu dem ci kenen ko xamne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tekku won nako wax ni nanu ko ray mudi Harith ibn Hisham ku taron la ak noné ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mom ak domam ci ñu wax Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham amna kenen ku ñi wax Duhayr ibn Umayya mom itam bokon na ci ñu yonnati bi wax né nanu len ray ku taron ak noné la ak kefer mok Harith ibn Hisham yonnati bi waxon na né nanu len ray dañu daw nak ñom ñaar dal di neubu ci kër jigen ju tedd ju ñi wax ummu hani mi nga xamne dom la ci abu talib di sir ci ali ibn abi talib radiyallahu anhuma mu melni ci li ibn ishaq bind neena sa'id ibn abi hind mo wax ak mom jele ci abi murra neena muni ummu hani mi nga xamne dom la ci abi talib neena bi nga yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñewé makka neena amna ñaari jëm maana ñaari goor yo xamné neena daw nañu ñew ci mom ñu ngi bok ci bani makhzum neena biñu ñewé neena ma laq len ci sama kër neena sama chamiñ dal di ñew té modi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bimu ñëwé gis leen ci kër gi dafa wax ummahani ne ko bayima ma jël seen bakkan ndax ni yonent bi dafa wax ne nanu leen bay neena mom ummahani mo daldi jog daldi tej buntu ba tej leen ci biir ne Ali ibn Abi Talib do leen ray nak do leen ray daldi leen tej ci biir daldi jog ci saasa nak sol dalam ñew ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena bi mu ñëwé fekk na yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi sangu neena mu ngi sangu ci benn ndabu bagan neena

ba aksi ci barab bobu di awtas wala bok di hunayna ci la laaj mom goor gi ndax bobu sil makhala ndax dafa magge experience rek tax ñu yobbu ko waye mak la mune waw mali asma'u rugha' al-ba'ir wa nuhaq al-hamir wa buka' as-saghir wa khuwar al-baqar mune waw limay lutax may deg bëmbi gëlem yi ak ngaxi mbam yi ak joyu gone ya ak nañ nak yi man dal ma ngi dégg nak ya ngi joy xalé yi joy mbam yi di ngax waaw yëngu bi may dégg lan la xam nga sil ma xala mënul gis waye nak mu ngi dégg ñu ne ko malik ibn auf mi nga xamne mo jita xare bi mo wax ne na xale yi dem ak jigen ni ak jur gi ak alal jep neena mu dadi wolu malik mu ñew mu ne ko lutax nga ëndalé jigen ni ak xale yi ak alal jek jur gi mu ne ko dama bëgg jambar ju ne ma bayyi ma tek sa dom ci sa gannaaw ak sa soxna ak sa alal ndax lolou dana tax ñu mëna dëgër duñu daw ndax nit alal dafa tak ci xolam njabotam tak ci xolam lu xare bi metti metti itam dana ñu bursa daw ndax buñu dawé rek ñu japp seeni jabar def leen japp ñeeku lolou moy sabab bi tax lolou moy sabab bi tax ma yobale xalé yi wayante mom duraydu ibn simma d'accordul ci xalat bobu mu melni duraydu ibn simma baye nako xalat bi baye nako itam mu wiyal xalat bi biñu ñëwé ba ci barab bi namuko waxé won non la ko défé jambar ju né ba mu la téggé sa place ba nopi jël na sa soxna ak say dom ak sa alal tek ci gannaaw mu melni ben kaddu la len wax mo di ni su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam nanu andu ñun ñep rek songu len rayando len ben yoon ñu ne waaw mbolo mi andon ak malik ibn auf mom ci gir hawazin ak thaqif mu ne budé ci bani sa'd ak thaqif lu tolok ñenti junni soldar ñew nañu néna budé yenen arab yi ñew jappalé len neena ag nañu ci

0: julli suba
1: am jitina wa kufa julli suba mom walid ibn uqba bamu len jite julli suba wuliy mu julli ko ñaari raka mo def ko ñenti raka julli suba kay ñaari raka la mom mu def ko ñenti raka bamu ko defé ñenti raka ba paré bamu selmalé na len kat seen ñaari raka yu suba dolé na len ci yenen ñaar mu di ñent ndeke boba dafa mandi mom ceddu gi rusul won ci mom waaw ceddu gi rusul won ci mom jamono bobu nak fekk na Usman ibn Affan mo nekkon khalifa mo daldi wax ne nu ko

japp ba nopi nga jang sar wi ñuy wax suratul qadr di inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta mata'i al fajr neneen soko jange ben yon da nga am yolu djurum fukki at tiyabe djurum ben djurum fukki at neena djurum fukki at yo xamne fatlo ci ben julli te itam beccuk ya guddiy yef da nga taxawon don ko nafila tiyabo bu tol nonu len lay fay ci bu fekke da nga japp ba nopi jang suratul qadr ben yon motax ñu ni am nañu wax itam ne kep ku ko xam kep ku nga xam ne jang nako ñaari yoon neena yalla dana ko jox yoolu sidna ibrahim ak yonent yalla musa alayhi assalam ñu ne ku ko jang ñet yoon yalla dana lu ubbil buntu aljana yi neneen amna keneen ko wax ni ku ko jang ben yoon mom suratu inna anzalna gannaaw ñap neena yalla dana la denga yalla dana la bolé ci siddiqin yi ci nga xamanteni amna no gratu siddiqiya neneen soko jange ñent yoon e da nga am gratu bok ci shuhada yi te moy martiri ñi ne bu fekke jang nga ko nak ay yoon neena da nga am daraaje yi ëlëk bu la yalla deer pan manam bu jam yi dekké ba genn ci seen bammel yalla daf lay bolé mbolom yonent yi ci seen groupe ngay bok lolep ay ngeenel la yu nga xamne day woné rek yermande yalla ci jami neena wa akhraj muslim wa tirmidhi an umar radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa sallam man tawadda fa ahsana al wudu thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل أيها شاء نينا مسلم الترمذي جنن نجلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه موني كيب كو خامني يونت بي نينا كيب كو خامني جاب nga ترافتال جاب ما نينا باغا جاتي با نوبي nga yekati sa beut jeme ko ci ko asaman daldi wax ni ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin nena ku jang ñangi da len do ubil da nga am daraje ñu ubil ëlëk yowmal khiyam jurom ñet ci bunti asam aljana yi bu la ci def dug ya dukhulu ay ayha sha mumeni ñaan gi li muy tekki mo di ne ma ngi sédini amul benn bo gudul yalla mom dongu la amul kenn kuñ koy bokalel ci ma ngi sédini itam ne muhammad jaamam la yonentam la yalla ma ngi lay ñaan nga boole ma ci sa jaam yi nga nangul tu boole ma itam ci sa jaam yu laap yi jaam yi nga xamne taxona lu laap lolu moy ñaan gi لنيتم نسائي جنينا عن أبي سعيد بن سعيد الخدري رضي الله عنه مجلج يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي نكيبكو خمني جابنغ ميغا جابي بنطنغ وخ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نينا دنن دفل بن كاشي بو خمني نينا تنفون يو رك لي نك neena yalla denchu ko ci sufa arsh neena du yaqku neena ba ëlëk yowmal khiyam yalla jébal lu ko loolu itam tabarakallahu grat la yaangi modi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk mu melni njapp lu rafet amna solo e dafa am ñaari xalel seutlu ci yoonentibi sallallahu alayhi wasallam mu di hasan ak husayn dañu rombu ben mak nga xamne xamna dafa nek mbak mu saggan ndax dafa dem ba tabarakallah
e di mag ba pare te njappam rafetul dara hasan ak husayn romb ko muy japp te njappam rafetul ñu ne dal mag ñi dal amna mag ñu reuy ñu xamne sona len li nga def baxul man ñen la door wala ñu xass la wala ñu yuxul mu ne kon nak nañu fexé ba jangal ko ci yu légi nak ñu compolo ñom ñaar pour jangal mag mi hasan ne ko damay japp suma jappé ñaawal ñappali su ko défé nga corriger ma né ma du nonu ni nga jappé du nonu daadi mané la kon nan la su ko défé nga japp nak japp bu rafet comme niko sama mam diglé su ko défé nak mag mi mën na ci jajjo ndax mag amna nokoy jangale dang koy jangal ci sutul hasan dal di jël japp japp lu tak suuf te moko tay hasan ne ko dedet hasan ken du jappé non ni la sama mam diglé né non lañ wara jappé dal di jël e satala ga dal di japp comme ni yonenti bi diglé ne non lañu wara jappé mune ko ni lañuy jappé mag ni di lañ xol waye biñu jappé ba nopi mag ma di mag bu baax na len ah yeen xalé yi dé xamna né xalé yu am té gingénté yaru yeen dé yeen ñaar ñepp di mën ngeen japp xamna mën ngeen bëggona jangal rek ndax man dama mënul dara ci japp waye nak tay kontan na ci li ngeen def yalna yalla kontan ci yeen laaj leen ne len waaw yeen yene ñan ñu soko wax e ne ko ñun doom leen ci fatimatu yoonenti bi modi suñu ma mu ne waaw kay yeen kay ni ngeen mëna mel ci yar ak teggin mu melni kon njab e nanu ko jang ndax dafa am ñu koy def njab nanu ko jang ndax dafa am ñu koy def e am na ño xamne ba legi mënugo ñoo jang dañu bëgg bo dé japp ngay jël ndap li bu fekkenté ni defu ubé manam li ngay jappé pot la wala bol nga téggé ko sa côté ndey jor ndax ci la tank bi di gëna japp né su fekkenté ni nak ndap li defu ubu lo demé ni ki dafa nek gorgu wala mu nek satala dañu bëgg nga téggé ko sa côté jamoy su ko défé bëgg na muy tëm bala nga japp nga wax bismillahir rahman nga wax bismillahir rahmanir rahim wala nga ne bismillah su ko defé nga raxas sa loxo ñett yoon lu jitu nga koy duggal ci ndox mi ndax dañuy bañ climat ba changer ndox mi ci raxas bobu itam sunna la so raxasé sa loxo ñett yoon nga daldi galax ndiku ñett yoon daadi sarax ndiku ñett yoon sarax ndiku ñett yoon modi nga def ndox ci sa tenk ci sa loxo tek ko ci sa bakkan daadi koy xecc daadi noyi noyu gogu dugal ndox mi ci sa biir bakkan nga jël sa ñaari baram baramu ngagne kay bi ak sa baramu dey bi tek ko ci sa kaw bakkan daadi firu modi genné ndox mi bala ca nekkon yépp dañ nga def ko ñett yoon so paré nak kanam ge ci dess nga dawal fofu yene ni fasiyene nga japp ndax bi yalla di tuddu faratay njapp yi mu ngi ko commencé ci kanam nga dawal yene bi ci sa xol boko tuddé ci sa lam yi tam baxna nga daldi selmu ñett yoon yaatu wayu kanam mu ngi commencé ci fi kawar di baxo sax ba ci sa suufu sikkim yaatuwaay ba guddaay bi lool la bu dee yaatuwaay bi mu ngi commencé ci sa maanaam fii nga xamante ni fi la nopp yi nekk ba ci beneen nopp ba foofu la loolu moo di yaatuwaayu kanam su ko defee foofu fépp nag danga ko war a raxas bu fekkee da nga leel waxuñu la nga dem ba ci sa digg bopp di raxas foofu nanu xoor rek fi nga xamante ni fi la kawar baaxo sax donte da nga leel fi kawar baaxo sax foofu rek la raxas bi di yem soo noppee itam wax neen ne
digënté ñaari bën bënu bakkan yi waaw digënté ñaari bën bënu bakkan yi wax na né rëdd bobu fa jaar ci kanam la bokk nga bañ ko faté top top su fekkenti ni itam sa jëf dafa am ay ñuggi ñugg nga fexé ba top top ba nga xamanti ni ndox mi dañu dugg ci biir so ci noppé nga raxas sa loxo ba ci sa cioncho waaw nga top top nak ba cioncho bi toy na xamna ño xamne dañu raxas sen loxo non rek waye loxo bi mu ngi yam ci cioncho bi ilal marafiq la yalla wax nga raxas ko ñetti yoon nga massage sa bop ben yoon waye dañ ne dem bi moy farata delu ci bi mom moy sunna kon nga yobbu ko delu ci wat ko massa bop am nañu nga xamne dañuy massa bop continue massa walé nop bobu gënal luñu yaxur ñap mi mais liñu gënal modi bo massaayé bop bi mu dem na delu ci su ko défé nga toyalat sa loxo soga massa sa nop kon bop bi ak massa bopam nopi ni ak massa bopam am nañu xamne nak bop dañ ko massa ñett yoon ben massa bi rek doyna nopi ni tam ben massa rek doyna su ko défé bo nopi nga dal di raxas sa tank nak soko dé raxas bu ndey jor bi yaangi commencé ci baramu sank lañ ba baram bu ndaw bi nga fexé itam ba sa baram nga koy duggal ci digënté barami tank yi ndax amana nga soti ndox mi te digënté baram yi du toy waaw li mag ñi di tuddé locc ci ñap modi nga fexé ba say baram di dugg ci digënté barami tank yi su ko défé nga raxas baramu sank lañ bi top ko nonu ba ci baramu dey ba raxas ba ci sa dojor dojor moy li yeketiku de nga ci sa commencement yel su ci joge nga jël sa tanku chamoy nga commencé ci baramu dey bi raxas mu jëm ci baramu sank lañ ba kon kontrelu ndey jor bi ngay def ci chamoy bi su ko defé nga raxas ba ci dojor bi su ko defé nak nga dadi xol ci kaw dadi soga jang ñaan gi ñap amna ay farata farata yi nak soko baye e mën na yaq sa ñap farata yi bu ci ñepp modi yene yene modi intention bi ba nga joge jël sa talaga le don sa intention modi japp waye waxuñu nak nga jogon am intention japp am intention jangu far njangu la nga joom def ko njapp ba pare sa xel dem ci na yow kat da nga japp nga ne kon def nako ak njapp dedet yene bi def ci am solo ndax farata

Oniye ne modi farat binjek ba ca top itam di rag manam di frotte ceri di ko rag neena lolou itam farata la soko baye niki ki nga xamne dafa tijiro bi ne bi rek dugal loxom nonu yor ko deng ba loxom toy bu ku jappé nonu amul lo japp ndax baye nga farata ndax rag bi farata la neena nitum japp bi japp li nga def ko a la fois modi al fawr mo baña am ben dogant am ñuko tuddé al mualat am ñuko tuddé al fawr modi ni so dé japp ba ci digg ba téléphone né kar nga dem wuy ji téléphone top lu tollok 5 minutes wala 10 minutes yo xamné ya nga wax ak waja delu ci da ngay xossat japp la ndax lu sax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek waaw bëgg nañu itam ci japp li nga boy japp bo raxase sa kanam dem di raxas sa loxo bala ngay raxas tank bëggu ñu ci yow bu fekke dafa nek ci temps normal delu ci da ngay xossat japp la ndax lu sax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dox da nga wara japp nonu rek waaw bëgg nañu itam ci japp li nga boy japp bo raxase sa kanam dem di raxas sa loxo bala ngay raxas sa tank bëggu ñu ci yow bu fekke dafa nek ci temps normal kon nit yoyu farata lañu bu ci joggé nga raxas sa kanam farata la masa sa bop farata la raxas sa loxo ba ci sa cioncho farata la niki nonu itam raxas sa tank ba ci sa dojor farata la mudi juroom ñaari farata yi aji japp juñu war nako xam ndax bu mu ci baye rek ñiapam du bax ñiap nak amna ay ngeenel ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena abi umama al-bahili daf ko waxon ne ko ya rasulullah akhbirni anil wudu yow yenenbi yalla bi wax ma ngeeriñu ñiap yonenti bi ne ko amul kenn ci yeen ku nga xamni jog na di japp galax ndiku wala mu sarax ndiku wala mu firu te firu modi genné ndox mi ci sa bakkan ludul ba neena ñaawteef yamu defon ci gemiñam ak ci taxi bakkanam neena na ndox neena na ndox ma di genné ci mom neena non la ay ñaawteefam ak bakaram di genné ca la nga xamanteni tabarakallahu e nekon na ci gemiñam wala bakar la wala ñawteef bu nekon ci gemiñam wala ci ay tax bakana ni ko ndox mi di genné salté bi nu ko raw la ñapp la ay bakaram di genné yoon ci bi ne ko bu fekke raxas nga sa kanam comme ni ko yalla diglé néna bëpp ñawteef wala bakar bu nekon ci sa kanam néna da fay genn andak ndox ma néna bu fekke raxas nga sa ñaari loxo bu ci sa tanto neena lepp lo xamanteni neena ñaawteef la woon bo xamanteni sa loxo toggo won nako def ko neena namu ndox ma di neena day genn ñaawteef yoyu ak bakkar yoyu day genn andak ndox ma kon nga xamne japp lu am solo la yeenti bi ne itam bu fekkentene massa nga sa bop comme niko yalla diglé neena ñaawteef bus bu nekkon ci sa bop day wacc andak ndox ma mu ne ko itam so raxasse say tank neena ba ci sa dojjo comme niko yalla diglé neena itam bepp bakar bo defone wala muy ñawtif bo xamanteni sa tank la ko yobbe won neena ñap ma dana ko dingi mu and ak ndox mi wacc neena bu sante yalla nak takku ko sa la nga xamanteni moy yey ci jëmam ju sel ja neena daldi jot nak julli ñaari rakka neena set na ci bakar na ci bakkar ba melni nako ndeyam juré won mu set wi ci bakkar ndax li bu juddu amulo bakkar néna kon gis nga ni ko japp rek néna ñapp li yonent bi diglé ak ñun nga def ko namu waré néna set nga ci bakkar ba melni yaangi soko juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna sahaba yi ne len ndax du ngeen ñew ma wax len li far bakkar di yëkëti ay daraja ñu ne ko aha kay yow yonent yalla bi mune modi
toy xep ci ñap ci jamono set neena bu sedde ba nit ñi kof kof neena fajar jot wala geel jot nga jël sa satala ak lu mu sedd sedd neena japp bu xeciir toy mu ne yalla jindal na la ci say bakkar neena itam yëkëti na ci say daraja te yegulogo lolu yenen ci bi moko wax neena itam li nga xamanteni moy yëkëti bakkar yi di yëkëti daraja yi neena modi toy su ci ñap ci jamono yi sedd neena ak mum naqar yi la yalla tegg ak musibe yi neena ak bëri loy dem jakk neena ko bëri loy dem jakk wala ko xamni musibe la yalla yalla tegg dang ko mum neena yalla dana ci effacer say bakkar dana ci yëkëti itam say daraja yonent bi neena itam batay bokku na ci yi far bakkar di yëkëti daraja neena julli ba nopi neena di xaar dinen julli ga ñew wax ñu nga tok ci jakk ji di ko xaar bañ liggey dañu ne bo julle ba nopi neena na sax na nga bayyi sa xel bo julle tisbar ne takusan ni ñew te ci jakk ji nga ko wara julle ba bo ne ci atelier ba itam sa xel mi mu ngi ci legi takusan jot ma dem ci jakk ji neenañ kon ci tok di mu ñindiku de ginaaw bu mu julle muy mu ñindiku geneen julli bi ñew neena lolu itam yalla dañ ci far bakkar dañ ci yëkëti ay daraja ñu ni julli ni Abdoulaye Diouf salam mu ne kep ko xamni neena sa ñapp dafa toj waaw kep ko xamni sa ñapp dafa toj neena nga jappat am ñu xamni fu seen ñapp toje rek ñu yéssalat neena te bari wul lu muy jaxasu jigen ni biir keur yi ndax nit mom bu jappé ba paré jaxassu jigen ni luy toj ñappam da fay yom waaw a boko jé sa ñapp di yank ak yow su dé goor da ngay sori jigen ni mune nak bu féké ko xamné ñappam da fa toj mu yéssalat té sori jigen ni du jaxassu ak ñom ci keur yi néna itam té fagguul wërsek bu haram luddul ba lamuy def mu ngi cey am wërsek bu lew donte tuti na néna yag yag yalla dana ko bété wursugo aduna neena te bu ko ko day jox sax neena du calculer mom yalla lim koy jox def ko koy jor rek kon li ishara la buy wone ni tepp ko xamni su ñappam toje mu yeesalat ci safi dengue te du jaxasu jigen ni du dundelu lu haram alal ju haram neena yag yag sa wursuk dana bari te la lay yalla di jox itam du ko konté du ko calculer sax جلن انت ابي هريره رضي الله عنه لي واخني يونت صلى الله عليه وسلم نينا كيب كو خامني فنانونا لاب مانام داغا فنانو نياب نينا ييري ياغا سول ايتام لاب نينا يالا دانا يبال تي ملائكه الاعلى ملائكه موغا خامني موي نييو سانغوك ياو مبالان مو لاب ميغا سانغو نيك جيو تي بير تيانغاي لي نينا ديلا نيانال يالا خامغا لوموي واخ daf nan allahumma ighfir li abdik yalla yalla nga jegal sa jambi fana non la sangona malan mo lab neene itam te bu ko de wax dana tuddu sutur dinga wante bu ko waxe itam daf nan yalla fa innahu bat tahiran li tax nak ma beug nga jegal ko ndax dafa fanano ak lab ñu jël ñu ci tawban mu jël ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi di wax ak sahaba yi ne len djup len la ngeen xamne jef yeb bi ci gën modi julli moni itam julli bu meuna wër luddul ci lapp luddul ci ñap muni kon nak yap lolu ci julli rek la yey muni kon nak kep ko xamni sa beccëk yeb neena dang ko yendo ñap ak lapp neena su guddigi yeb nga fanano ko ñap neena ak lab neena kep ku def lolu mudi sak mbax di sa habitude neena yalla dana la bëgg neena malaaka yi mu yebal ñu tudde len al hafaza wala kiraman katibin malaaka yoy itam dana ñu la bëgg neena itam lolu dana tax nga nek fi amanillahi maana ci sécurité yalla amul kenn ku meuna jog ci guddigi ba liggey la ba japp sa rawhan amul benn jibar kat bu la meuna jibar amul benn rap bu la meuna gaagne waaw
amul ben itam lu yalla bindu la meuna gañ ndax da ngay nekk ci sécurité yalla lo tax ñu ne am ñap galaj la neena te waxuñu neena ne tay rek la lako yalla di defal du lako defal ëlëk jëjë daiman yonent bi neena daiman toujours nak fek yaangi saxo ñap mom neena diko saxo guddii ak becc neena ngay nekk ci tirayu yalla guddii ak becc neena su lekke sax wala mu naan neena ñam wowo nga lek ci jamono yi lapp ak ndox momu nga naan ci jamono yi ñap neena ndox mak ñam wa ñu lay jéggulul yalla fek ñun ci sa biir waaw lolu bénéfice bu reey la té gis ngeen né yalla wax na né amul dara lu nekk ci kaw asaman wala ci suuf wala lu nekk ci digënté bi ludul ba lola mo ngi may sabbal ndima jamm kon nga xamni ñam bi ngay lek mo ngi sabbal yalla diko jamm ci sa biir bu fekkenté né jamono bi ngoy lek ya ngi ak njap néna ñam wa ak ndox wa ak ndox ma ñu ci sa biir di la jéggulul yalla té yéguloko néna képp ko xamni dafa faral sax di manam yéssal njap du njap ba paré du japp ba paré njap la tej nga jappat yéssal njap mo di né sa njap tojul wayé nga jappat ci ko njap mi bari na mak ñu nga xamni dañu ñu jog di japp fekk sen njap tojul wayé nak dañuy dabbu ngeenelu yéssal njap njap ci ko njap ndax njap li ci bopam dafa am tiyabu buñ ci fagu yaron ci binene kep ko xamne japp na ci ko njap yalla dañu ko bindal fukki rafet rafet ana fukki tiyaba bukhari gennena jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu bukhari gennena jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mune yaron ci sallallahu alayhi wasallam yene julli na fajar bis dimu julle bisulmal mu daldi gestu ila ana bilal yene ko bilal ngi ni yene ko ngi bilal hadithni bi arja amalin amiltahu fi alislam yene ko ngi ko yow bilal waxma li nga ma sa def ci alislam ci jef yu rafet ban nga ci ep yakar ne jef jojo la yalla nang yene ko ngi ko ndax degna neena say dal neena degna say ñaari dal di yëngatu ci sama kanam ci aljanna lolu mako deg ak sama nopp bilal ne ko sangi bi man day jëfuma benn jëf bo xamne amna ci yaakar ne yalla nangunako ludul ne musuma japp benn japp ci guddigi wala ci beccëj bi ludul ba julli na ñaari rakka ci japp la neena te itam lama cay julli ci ay nafila duma ko konté sax damay def ba sama kemtulay katan fama sonné rek ma bayyi kon nga gis ni ci ngeene lolu la bilal amé yonent bi wax ko ndax ci benen riwaya yonent bi neena ko bima sabaqtani ila janna ci looma jitu aljana yow bilal ban ngeenel nga am ba tax nga jitu ma aljana ndax ma deg sa kan nanguk ñaari dal ci sama kanam ci aljana bilal wax ko ne ko lima ko maytu dara ludul ne ñaari rakka yo xamni wala bok fuma jappé dana julli ñaari rakka waaw ñaari rakka yoy ngi julli nak du njapp lu ne bu fay kenteni la nga japp ci waxtu wo xamanteni waxtu wa daganu la nafile itam do ko julli waye lim ci djiblu rek moy waxtu yi nga xamne dagan na nafile kon nga gis ni sidna bilal amna ngeene lu reey wante itam jitu ga nak du jitu haqiqi misal rek mu yalla joxe wanene njapp amna solo lolou day wanene kon njapp kat ni njapp di julli ñaari rakka ci gannaaw njapp la wax na ne ñooñu kenn du leen jitu aljana wa ci ñi jitu ci aljana dal ci lañuy bop lolu rek lu wun mu melni tabarakallahu kon mbokk yi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam fofu ci madinatul munawwara fofu mu tok ak sahaba ya mu leen daan jangal
jang mo am solo ci ñap ak soccu bala nga japp ñak japp ba pare julli ñaari rakka ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena yalla neena kep ko xamne japp na ba nopi te julli wul ñaari rakka togn nama mo ne kep ko japp ba pare julli ñaari rakka te ñaanuma togn nama mo ne itam kep ko xamanteni japp na julli ñaari rakka ñaan ma man yalla suma ko mayul togn nako kon julli ba pare manam japp ba pare julli ñaari rakka ñaan yalla neneen lolu ijaba la lolu barap la bo xamanteni yalla da fay nango ñaan kon ku bëgg bo ñaané yalla nanguko so jappate ba bo jappate ba nopi nga julli ñaari rakka so julli ñaari rakka ba nopi na nga ñaan yalla ndax yalla neena fofu suma fa mayul sama jambi rek togn nako kon tabarakallah mbokk yi lolu lañ leen indi won tay ci tabarakallah seen émission kalimatul haqq ñu ñuy mbokk yi nga xamné bind nañu émission bi té ni ko rafetlu

ri ci guddii ngir mën di fàttaliku sa borom ak itam di yokk say tiyaaba di ko dénk sa bàmmeel ndax mooy këru dëgg ga. Yow doomu aadama bi wala boog bu lëndëm gi ñëwee ñi sàggan ñëpp di nelaw ndax da ngay nelaw koom ñëpp, wala da ngay jóg jàpp ba sell lal sa sajaada fàttaliku sa borom di julli pour sa yiwu ëllëg gën a bari, ban nga ci? Ndax yaay ko sàggan ki wala yaay ko farlu ki? Woo naa sa toskare yiwu miskin wi, yaa ngi xemmem rek des ci àdduna te sa kattanug ndaw jeex na, àdduna mabb na ko guddeeg bëccëg mabb nanu sa kattanug ndaw ba amatuloo dara ci kàttun. Sa doom ji nga mënoon daan ko duma sax bu amatul lu muy seet moo lay duma tey, waaye tey yaa ngi sàggan rek. Guddeeg bëccëg awante nanu la innal jadidayni ida mastawlaya ala jadidin adnayaahu lil bila. Kon nag yow doomu aadama bi yaa ngi nuur cëg po rek, fi la fekk yaa ngi fota yëguloo ko. Ajjuma ju jot da nga dégg waaraate benn ci jàkka yi, ci jumaa yi, wala boog ci rajo yi, wala boog ci ëttu conférence yi, waaye yaa ngi tëx ba nanguwuloo dégg dëgg googu. Boo ko déggul tey ëllëg bis dana ñëw nga dégg ko, neex mu dégg la, neex nga dégg ko, na xare nga dégg ko, bis dana ñëw. Ñu jox la téere dëgg ba nga téye ko ci sa loxo jàngal ko sa bopp force, te bu boobaa da nga nangu dëgg ga ndax pexe jeex na. Lu nga ci nanguwuloo wax dëgg doo ko wax ci sa biir kër, jàngaloo ko sa njaboot xamaloo leen ko, ay caaxaan rek jàmbure nga ci yaru lislaam bi nga waroon a sonni ci sa biir kër ba sa njaboot yaru am yaru diine tey sa yoon nekku ci. Yaa ngi yitte waa aduna peñ ci politique yi, yaa ngi fay taxaw di wax sa soxla ba sa dënn di riir, di coowal aduna rek coowaloloo yàlla dara. Yaa ngi muuma bu lislaam soxlaa, waaye bu aduna soxlaa nga mel ni tabaarakallaahu baaxoñ buy jooy wala piccum segal muy coow rek. Tuubal jëm ci yàlla tuub gu wér te sell, ndax kat dund bi màng la, bis bu ne mbuus la mu jëmi alaxira, loo ca def rek moom nga cay fekk. Kon defal ci mbuusum bis fan yi seeni mbuus, def ci tiyaaba boo mën a jëriñoo, moytu cay def bakkaar boo xam ne mooy nekk sa musibam ëllëg. Mënul ñàkk ëllëg nga taxaw ci sa kanamu boroom yàlla ma nga xam ne dara ump ko, ndax inna rabbaka la bil mirsad, yàlla mu ngi foglu lépp dara réeru ko. Borom boobu dana la regle ci lu néew ak ci lu bari. Bépp jëf boo mosaana jëf mu dal ne pepp wala mu toll ni dërëm, yàlla dana ko regle ak yow. Regle boo xam ne du la ca dollil dara, du la ca wàññil dara. Su boobaa nag ñaara fi nekk, mu regle la sa jëf ju baax ëpp sa jëf ju bon àjjana di sa kër, wala mu regle la sa jëf ju bon ëpp sa jëf ju baax safara di sa kër, wala iyaadu billaa, yal nañu ci yàlla musal. Kon nag yow aji mooy ci yow mi fetteerlu te dejjeerlu di def lu bon rek ne sama yoon. Bise gi ñëw danañu tàllal siraat mu di bumbu sew di yoon woo xam ne fokk nga jaar ci, te mu ngi romb safaraw jahannam. Sa bàkkaar yooyu nag dana la diisal ci buum googu ba da nga tàbbi safara, te boo fa tàbbee jeex na, dootoo fa génnati ba mukk. Mu mel ni bise gi ñëw itam yàlla dana teg blanche ba pour ñu pesé ci jëf yu baax yeeg yu bon yi. Waaye góorgóorlul ba sa jëf yu baax ëpp say jëf yu bon,

su fekkente ne borom këram fase na ko moom rek mooy jàpp idda moo di dana toog ñetti weer pour làpp lu biiram. Ñetti weer yooyu nag su weesoo beneen góor sañ naa ñëw takku ko, wante fekk idda bi matagul beneen góor amul droit ñëw naan mu ngi koy takk. Kon loolu day wane ni loolu nattu na ci jigéen ñi, waaye du nattu itam ci góor ñi. Jàpp idda bokk na ci nattu yi ñu nattoo woon suñu maam Xawa, nattoo ko itam njabootam. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi daraja ji nga xamante ni yàlla jox na ko góor ñi te joxu ko jigéen ñi ci sëy, ndax yàlla moo wax ne ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa, góor ñi ñoom ñoo yilif jigéen ñi. Kon kilifteef ci biir kër góor a ko moom, jigéen moomu ko. Jigéen warul yilif kër, ndax su fekkente ni da nga jël baatu kër gi yow jigéen gi yilif sa jëkkër, moom ko ci kaw ba ci suuf, te moom nga teguloo ko ci ay taranga yoo koy defal, teguloo ko itam ci ay njëkk yoo koy defal, nudul ne rek da nga koo teg ci ne bëgg na la mbëggeel goo xamante ni mënulaa ba, nga exploité loolu sonal ko ba tax itam nga jël kilifteef ga. Su boobaa itam na nga xam ne yaa ngi lor sa bopp, yaa ngi lor itam sa njaboot, ndax baatu kër yàlla mu ngi ko jox góor. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne su fekkonte ne nit jaadu na ñu digal ko mu sujjootal moromu nitam, kon danaa wax jigéen mu sujjootal jëkkëram, waaye sujjoot nag yàlla rek mu ko yeyoo. Kon nag nattu la ci jigéen ñi, góor ñi yilif leen ci sëy yi. Ñu ne itam bokk na ci natt yi baatu passé bi ñu jël jox ko góor bàyyi jigéen. Jigéen lu sëye metti metti metti, su ne fase naa la fase ma tàbbiwul. Góor rek moo sañ a fase, waaye jigéen nag sañ naa ñaan baat. Waaw, buñ ko mayee baax na, suñ ko mayul itam ah mu xam ne mayuñu ko. Wante nag baatu fase yàlla mu ngi ko jox góor. Waaw, balaa fase tabbi fokk góor def ko. Ñu ne bokk na ci natt yi itam xañ gi ñu xañ jigéen ñi ñu jihaadi, jihaad ci yoonu yàlla, ah du farata ci ñoom, waaye nag farata la ci góor ñi. Te jihaad yiw wa ca nekk ëpp na yiw rëy moo nekk ci jihaad. Kon bu fekkee xaj nañ ko jigéen ñi jox ko góor ñi, ah dafa mel ni kon nattu la bu nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi. Kon ñuy bañ di jihaati, maanaam jihaat ga nag ah su fekkente ni mën nañoo dem di faji, ku daanu ñu jël la faj la, kooku dara nekku ci. Waaye jël ngànnaay nag di xeex kum góor ñi, loolu yàlla sant ko benn jigéen, góor ñi rek la ko sant. Ñu ne itam bokk na ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko suñu maam Xawa ak njabootam, moo di ne yàlla tànnul ay yonent ci biir jigéen ñi. Amul benn jigéen bu mas a nekk yonent, mosul am te du am ba mukk, mosul am lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, du am itam ci gannaaw ba mukk. Kon képp koo xamante ni jigéen nga di woote ne yonent nga, sa bànneexu bakkan rek nga topp sa digganteeg yàlla, xam nga ne doo dara, ndax mosul ñëw ci benn téere, mosul ñëw ci histoire. Ñu ne jigéen sàngam yonent la. Mosul ñëw ci alquran, ñu ne jigéen sàngam yonent la. Jigéen daal du nekk yonent, te mosu koo nekk, te du ko nekk ba mukk. Kon nag ñu xam ne alquran moo di lumière bi nga xamante ni ñun jullit ñi ci la ñuy leerloo ci suñuy atte, ci suñuy dund, ci suñu lépp. Lu ñu ci gisul, lu dëppwut ak moom, lu ñu yonent bi indi lu lépp, lu ñu ci gisul, lu dëppwut ak moom, lu ñu yonent bi indi lul cankute la goo xamante ni buñ ko toppee duñu yóbbu lu dul safara. Ak yonent daal mosul nekk jigéen, te du ko nekk ba mukk. Kon nag jigéen ñi yàlla nattoo na leen ñu bañ a nekk yonent. Yàlla itam nattoo na leen seeni buur du bari. Jigéen nag léeg-léeg mu nekk buur, comme
jang neen ci alquran ci suratu saba amon na jigen ju nga xamanteni bur la won waaw mudi balqis waye gis ngeen nako gor noté ndax sulayman alayhi salam dem na ba not ko mu jigi tak nako mu nek soxnam kon dafa melni bur la waye nguuram mujuna amatul solo ndax la tax amatul solo mujuna nek ci fufu kiliftefu gor kon batay lolu dafa bok ci nat yi nga xamanteni yalla natto nako jigen ni yalla natto na len itam tukki seenu tukki and ñom dom worul waaw tukki jigen and mom dom worul motax ci l'islam l'islam daf ni jigen bala tukki na and ak koj armalam na and ak koj armalam manam ko xamanteni amul droit ci sey ak mom lo demé ni ki magam bu mu bokal bay wala bu mu bokal ndey wala bu mu bokal ndey ak bay wala jëkërem wala rakku jëkërem waye nak ni cion ndam yow dong tukki lolu ci l'islam yalla daf ko aramal ci jigen ni kon nak jigen tukki mom dong lolu itam luñu téréel ci mom fek muy andak ludur rek dafa and ak koj armalam melni kon bokku na ci nat yi batay itam du farata ci ñoom ñuy julli ju juma ak li juma di for yépp la julli juma yi wi ci nekk bari na waye jigen yi dañ leen ko téré surtout jank ji li tax nak ñu téré leen ko du dara ludul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ci goor ñi julli ji ndax mën na tax seeni xel di genn ci yalla di xalat waduna waaw motax nak ñu téré len ko waye magat yi nga xamanteni kenn xalatatul ci ñom dara ñoo mën nañu julli ci aljuma waye taxul nak mu nekk farata ci ñom jigen dal julli ci aljuma ci mom nekkul farata waaw leg leg nak ñu sopp ko ci mom nga xamni bu ko defé baxna su ko deful itam l'islam amul benn daan bu ko ci tek ñu ne itam bokku na ci nattu yi nga xamanteni yalla tek nako sayyidatuna hawa ak njabotam modine kenn mënul mucc ci ñoom jigen kenn mënul mucc ci ñoom ndax alquran sax mo wax ne inna kaydakunna azim yeen jigen ni seen pexe mu reey la waaw kon li shaytané di am doole yépp li shaytané di mëna fexe yépp wax nañ ne pexeem jigen moko fu doole moko gëna reey lolo tax yalla wax ne innaka ida shaytan kana da'ifa fexem shaytan fexem doye di la waye nak shaytan bala fexem deuguer foku mu jarale ko ci jigen motax yoyent bi wax ne jigen ñi de ñuy boomu shaytan ñu di hada'ilu shaytan ñu ne motax so bëgge defar rew wala nga bëgge defar pinch neena defaral jigen ba nopi so bëggee yàq pénc ñu ne yàqal jigéen moo tax waykat ba wax ne jigéen dal école la soo ko préparé nee na lu ca génnee baax waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon kon mu mel ni daal bala société bee baax fokk ñu defar jigéen ñi def ci ñoom jikko yu tedd def ci ñoom itam habitude yu tedd su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax pénc bi dana baax waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi kenn jàngalatu leen waaw jigéen ñi kenn jàngatu leen jàngalatuñ leen yaratuñ leen ci biir kër yi dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi wër googu nag mu indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nañu ko kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañoon ko ñàkk mucc ci jigéen ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi yonent bi nee na bàyyi bu ma ci

waaw yalla daal di yebal ben malaka ni mu yebale malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suuf ci xaar ñu dugg ci dé buñu melni wa kër yonent yalla nuh ye ngay ñuy tawlo asamané ak suuf dédé xam nga luma bëgg ci ñi yuuxul ci seen koor rek xam nga yuuxu malaka xajul ci nit dañu dajalo ci xim wa malaka mi ñew ba tim leen dal di yuuxu neneen xumba yu baatu malaka ba mo dagg seen xol ya ñoom ñepp ñu nërmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñoom ñepp ñu ne nërmel lolu la yalla di wax ci suratul haqa ni fa amma thamud fa uhliku bit taghiya fa amma thamud nal gir thamud ñoom de fa uhliku ala gef na len bit taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla ala gi waaw yalla ngi ak mindif yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xaju ci dib mu melni gir thamud yalla netali na sen histoire ci suratul qamar nek dabba thamud bin nuzur gi samude weddi won nen ndaw yi ma yebal ci ñoom ñu leen di xup di leen wa weddi nañu leen fa qalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhan la fi dhalalin wa su'ur ñu ne ndax nit ku ñun danañu ko top kon dal ñun dal sanku nañu ñun dal ñoy nit ñu toskare waaw amuñu dara lu ñuy gëm ludul nit comme ñi waaw diko tutal mom salih di wax ni dal mom fen kat buy reey reey lu la yalla ne sayalamuna ghadan man al-kadhabul ashir yalla itam ni inna mursidun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum anna al-ma'a qismatun bainahum kullu shirbin muhtadar yalla ni fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqab kon nga gis ni histoire yonent yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam fumu ko netti danaka lamu cey tek modi histoire giraat ndax dañu nek ñaari xet yu jégué yo té itam niro won ay jaglé motax ci suratul haqa yalla netli na ci netli bu yéme ci giraat ala gi nga xamanteni yalla ala gon na len ko ci ngelaw lolu wante lamu ubbe sar wi mudi al haqatu mal haqa ci al haqatu modi bisteñ ci bi di bisu deug bi nga xamanteni mënul ñak fokk mu ñew di bis bu yéme ba mu ko waxe ba nopi ci la indi histoire gi samut ne gi samut ak giraat weddi nañu bis bobu di bis fiñ ci ni gis ni kon aw xet ko degene beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gëmu ñu ne dekk amna way bepp xet bu gëm ne dekk amna dañu bayyi yalla xet ndax dundu gi danaka gudul banex yi naxar yi ko upp noflay bi ciono yi ko upp wante sheytani di dañ mukk di ñu nibet lo di ñu dik ay banex di ñu dik noflay buñ do gis ko mukk waaw ndax ne li nga gis borom alal bo xamne day fokk ne alal la koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko cion waaw fal alal ñew indil ko cion li nga gis itam aji ñak jo xamne day fokk ne ñak mo

ñune kon lolu nakala deme nakala deme ndax wax ne ni ismaila mo ñeuka juddu mu melni yalla yabalna malakam yu tedd yoyu ngir ñaari yeuf

gennal nga wagn ni poto lampi lolou modi dignité ci yow bo togi ci kër gi tok gogu da fay def tabarkalla ñak fayda ci yow akuk doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërsekk mu ngi ci tank lolou nak baxu suñu mam ismaïla lawon su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant somu delu ci wat bi mu delu sé nak fekk fa soxna si neku muniko ken setuma fi muniko hakay genn goor go lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaaxal rek ñew ci kër jambur di topato fuñu samp bantak fuñ koy simpe ak tabarakallah bay wax neena dal ibrahima la tuddu neena sa buntu kër gi fi nga ko samp nang ko simpi du fi Ismaïla xamné bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci dé ñak yaram ñak tégginam taxna déggul sax kaddu gi koor gi wax néké liko koor gi wax modi né soxna ci nga tak muy sa awo nang ko fassé ndax du jigen ju bax du jabar ju bax lolu modi buntu kër gi fiñ ko samp du fi Ismaïl neku koku modi sama bay modi Ibrahima Khalilullah da fi ñewoon doon xol numa toge ak numa sampi keur waye neena dal na la fassé te man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlal say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñeek ak karanga ndaw soosu dal di dem mu togaat ci mi jamono mom suñu mam Ismaïl mu takkat benen soxna gannaaw bam ko takki itam bayam yëg na ni takk na keneen mom itam mu toog ab diir daa di fagu ni naa dem seeti sama doom naka la tooge waat mu takkaat fasam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu Hijaz foofu ci Makkatal Mukarrama waaye ba mu ñëwee comme na mu newoo nekkee woon baax ci Ismaïl non rek la demee ndax moom itam fabuwaat na génn dem daani ci tooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu mam Ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk ndaw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal Ismaïl soriwul léegi mu ñëw xam nga ak mbaax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàmm soxna soosu nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su Ismaïla soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yëpp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxe tabaarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonente yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majma al bahrayni da nga fa fekk génn góor nga ànd ak moom dana la jàngal ci xeeti xam-xam loo xamul woon moo tax su bëggee nit bëgg googu ngay bëgg nit ñi dana tax nga teral leen teral googu nga leen di teral nag ca ngay amee chance waaw ndax yàlla yi mu am ci taraanga xaalisa ci gën a tuuti waaw yi mu am ci taraanga xaalisa ci gën a tuuti am na ñoo xam ne yàlla joxu leen xaalis waaye jox na leen lu gën xaalis moo tax foo fekk nit teralal
mu melni nek jigen ji mom ki dugg ci ci kërëm ku bax la ku tedd la ko xamne amna ay garat yu reey ci boromam nitu yalla bu mag waye waye fal bopam bu boko gisee do ko xam waye jigen ji dina na am chance ndax gooru yalla dugg na kërëm xamuko waye nak jikom ju rafet ak yaram bu rafet moko na ramay chance ndaw sa mu ngay topato mam ibrahim mu ngay dugg ka genn di wut lum ko jox lumu lek ak lumu nan jox nako wantay niku uppul sukku na ca kanamam mu ngay waxtan ak mom waxtan wa neex na ndax mu ngoy laaj goor gi di tontu bu goor gi demé ba nara dem rek mu niko walay ismaïl lek mu ñew soreewul de lek mu ñew xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de waye xam na ni bala ñew mom de tabarkallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek budé jigen ju xat man na soril barabba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolo tax mom barabba sori mu jégel ko ngir rek bëgg ta takhaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna si man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joggé dafa sori té tabarakallah dama bëgg gaaw delu légui nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër ki fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñëwé nak ne ko goor gu ñuy wax ibrahima ñëwon na fi dal di neewal ba dem sina ismaïl tok ba takusanu suuf mu ñibisi mu ñibise laaj na soxnaam ne ko ndax kenn setuma fi mu ne ko aha kay goor gu bax goor gu rafet sikim ba dal mu nga wex tallu ta rafet bi jaw bu rafet la yor man dal koku daf may niro gooru yalla man dal bi may waxtan ak mom bëgguma won sax takaliko ak mom ndax waxtanam ci xol lay dugg mom dal teena ko ci ne ko sori wulo pour rek mu tok waye nak dafa yakamti neena dal ibrahima la tuddu waxna ma nak ne sa buntu keer gi fi nga ko samp neena fi la na samp bi deugar ismaïl da di sant yalla ne ko bu yebo nga sant yalla bu bax ndax koku fi ñi won modi sama baye modi ibrahima khalilullah neena jigen ju bax nga neena jigen ju tedd nga neena na la tey mu ne ko mom sax de ñaanal na ma barke ci sama sey waaw ñaanal na ma barke ci sama sey waye barke bobu mu ko ñaanal ci sey bi mo waral ndaw soosu ci ay seutum ci la ki gën ci nit ñu joggé modi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nga gis ne yalla nga yi nit ñi di wax bu ci xet ben ndax amna ci yalla nga bo xamanteni bu la xasse dal nga defaru ba faw ba taxna kon bul xet bepp ñaan waaw so de ndaw dal di jigen juy sey wala ngay ndaw luy wut fo fek nit ku bax teral ko sakul ci mom ñaan ñaanu suñu mam ibrahim mo top ndaw susu lu mu jur mu bax neke ñaan gogu ci la leeruk sayyiduna muhammad la khasu lu mu jur rek leer ga nek ci lu mu jur rek leer ga nek ci ba aksi ci aduna jaar ci maat ñew ba ci abdul muttalib jaar ci abdullah mi jur sayyiduna muhammad wacc ci ci sayyiduna muhammad ndaw soso am seut bu kenn dotul amati lu ko waral ñaanu nitu yalla motax yeen ñi sey ñaan leen barke ci seeni sey di leen teral nit ñi ku ci am jëkkeer jo xamanteni tabarakallah def di kilifa mo xam kilifa ak aduna la wala kilifa ak diine ay nit di ko dikkel bul fas sa kanam
tabarkalla bulitam fokne yagen nit ñi ndax dikkel gi ñuy dikkel sa borom kër dedet jappal ne rek nga ne lagula yalla defal nga santé ko ko jaam yafay ñew nga xamne yalla len fa yabal melni kon suñu mam ibrahim alayhi salam amna lu ko yalla defal ndax ñaari domam yoyu di isma'il ak ishaq kenn ku ci nek wal ga nga fete yalla daf la ci defal xewal gu yaatu ndax ci ishaq la jifi joge ndax ishaq amon na ñaari dom benn dom bi ñu koy wax yaqub benen dom ba ci dess ñu koy wax ayus wax ne ne nak mom ishaq ma fete won jerusalem lako yalla defal modini dafa ñaanal domum joj ñuy wax ishaq ne ko ci ndig yal na ci manam domum joj ñuy wax yaqub la ñaanal mom ishaq ne ko ci ndig yal na ci ay yonent yu bari jogi domum joj ñuy wax ayis mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne ayis ci le chinois yek japonais yu jogi waaw amnañu wax lolu waye ci yaqub ci la yonent banu israël yu bari ci len joge ndax yaqub mom lañuy wax israël mo jur yusuf alayhi salam ak mbokam te gis nañ ne ci cyallale gogou ci la yonent yalla musa feñe waaw ci la yonent yalla daoud ak sulayman feñe kon yonent yu bari feñ nañ ci walu gog waye nak ismaeil ma fete won makka dafa upp le ishaq daraja ju bari ndax leruk sayyiduna muhammad mo topon cyallale gog ba mu joge ci ibrahim rek dafa dem ci ismaeil ba mu joge ci ismaeil nak ci la top nak tabarakallah arabiy ba sayyiduna muhammad feñ motax e israël mom nga xamanteni mo don yaqub ay setam ñoo di jifi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani israël zukuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin mu melni lutax ibrahim am may gu reey gi nga xamne amna ko ndax daf ci mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu nattu lal la ñu ne mbaxu yalla gu nattu lal la ndax yalla bala buuf ci barab da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yokku seen grat itu yalla yu bari ndax yalla bala buuf ci barab da fay fak te fak ba nak day metti motax mu nattu yonent yu bari nattu nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waqtu shawaibi shayyab wad-dahru bin-nas khullab indana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al-khutub wa allab فما على التبر عار في النار حين يقلب مني ورس بلا منا جيك تي باتو جيجين باتو جونغما فوكو ني دوغال كو تي تال لاكوكو لاكوكو لاكوكو توغوكو لاك غا ميتينا سونو كو لاكي با سيك لا تيا بوكول ايتام دنين كو تيك تي ديك بون كو تيغي تي ديك danen ko dor ay marto suñu ko doré ay marto ba nopi danen ko jam ay pontu dagaté ko tabarkalla sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci losu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci losu jigen fa mu jaar kon nak yew nit ki su beugé jek ci mayu yalla jek ci xewalam
fokk nga nangu ay natom ni wurus nangu natu teug ba meuna jek ci loosu jongama lolo tax yalla ne ibrahima natuna ko waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy waye yalla wax ni wa idha btala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin yalla ne yonenti bi fatlikul ba man natto ba sa borom natto ibrahima ci ay bat yu nga xamne batu sharia la dafa lambo ay ndigal ak téré neena itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal bat yoyu matal gu rafet neena lolo taxone ma am contante ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi waye itam grade bobu mako takal taxone na mu yene ko njabotam wax ma ne yalla wa min dhurriyyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu 'ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama mbax mudi imam gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox biyefer duma ko jox kuy bokale ku bax rek ku yiw la koy jox kon na ku yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yiwati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wanene yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gaño yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum 'indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekkon ak mom yep matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gis ni ibrahima ku baxla motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim wax ne ni kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxone amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñu ni jeele nañ ci ma'mar mu jeele ci tawuf mu jeele ci bayam jeele ci abdullah ibn abbas mu ni li yalla wax ni natuna ibrahima ci ay baat neena baat yoyu baatul lab rek la at-tahara la

0: Imam Ibrahim wax leen ne sëriñ bi ñuy wax Ma'mar jëlee na ci Tawus, jëlee na ci Ibn Tawus, Ibn Tawus jëlee ci bàyyam, bàyyam jëlee ci Abdoulaye Ibn Abbas. Mu ne baat ji ko yàlla nattoo woon nee na baatu laab rek la, li ñuy tuddee ak tahaara. Nee na ibtalaahu bi tahaara, nee na laab yi nga xamante ni nag moom la ko nattoo woon wax neen ne fukk la juróom yi mu ngi féete ci wàllu bopp bi, yeneen juróom yi féete ci yaram wi. Su dee yi féete ci bopp bi moo di yàlla daf ko digal pour muy toppatoo moustacham, di ko defar ba mu jekk, du bàyyi moustacham rek mu sëq ba jéggi dayo. Waaw, bàyyi sa moustache mu sëq, du ku la gis ngay xaw a niroog ñuuma, baaxul. L'islam daf di diine bu set, diine bu civilisé. Kon bu amee moustache toppatoo ko ba mu rafet. Nee na ba ca topp itam moo di galax ndiku. Waaw, toppatoo sa gémmiñ ba sa gémmiñ di set, say bañ di set, sa gémmiñ bañ a am benn odeur. Waaw, di soccu di toppatoo sa gémmiñ. Nee na loolu itam ci li ko yàlla digaloon la. Ba ca topp itam moo di al istinshaqu, mu di sarax ndiku. Sarax ndiku moom itam lu baax la, ndax bakkan bi dafay xëcc ngelaw li, te ngelaw li dafay ànd ak poussière. Poussière boobu boo ko bàyyee muy dugg ma ni jur ay feebar ci yow. Moo tax léeg-léeg di sarax ndiku dafa baax, moo tax njàpp daa di làmbaale yooyu yépp. Ba ca topp itam di socc, socc bi kon ak galax ndiku bi wute na. Waaw, léegi nga raxas sa gémmiñ ba mu set, waaye itam léeg-léeg nga jël socc socc ba sa bañ set. Ba ca topp itam moo di bi ko juróomeel ci wàllu bopp bi, moom moo di toppatoo sa kawar, sa kawaru bopp. Bu ko bàyyi rek mu nekkum njañ, doo ko peñe, doo ko toppatoo. Yonent bi nee ne in ittakhadta sha'ran fakrimhu, su la yàlla mayee kawar nee na taralal sa kawar, dee ko toppatoo, dee ko peñe ba mu tëdd. Daan na peñe kawaram ba mu tëdd moom sallallahu alayhi wa sallam, mu takk ko ca gannaaw. Waaw, ku civilisé la woon tabarakallahu. Mu mel ni loolu moo di juróom yi nga xam ne moo féete ci bopp bi. Bu dee yi féete ci yaram wi moo di lelli say we. Waaw, lelli say we. Loolu suñ maam Ibrahim bokkoon na ci ko yàlla nattoo. Moo tax boo ñëwee ci ashariatul muhammadiya da nga gis ne ajjuma ju jot ba gën a mujj lig bi dagg ay weeram. Waaw, ndax dafa bokk ci sunna yi yonent bi royee ci suñu maam Ibrahim, dagg say we, def ko bisu ajjuma nag moo gën. Ak li ñu tuddee itam xalqul aana, mooy wat sa naq. Kooku itam lu baax la, naq bi doo ko bàyyi mu sëq noonu rek, loolu rafetul. Wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem, loolu itam moo gën. Bi ko ñetteel ci wàllu yaram wi mooy li ñuy tuddee alxitaan, mu di xaraf. Suñu maam Ibrahim moo ko njëkk a def, dugg néegu góor. Waaw, dugg néegu góor. Kooku itam dafa bokk ci ñi ko yàlla nattoo woon. Ba ca topp itam moo di natful ipp, moo di wat sa kawar poxtaan. Waaw, waaye bàyyi ko mu sëq, kooku itam jaaduwul. Ba ca topp itam moo di ne soo dee dugg wanag moo xam da ngay tuur ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mënti doon, dañu bëgg nga yóbbaale ndox. Waaw, dañu bëgg nga yóbbaale ndox. L'islam nag may na la bu ndox amul nga jëfandikoo ñetti xeer, bu mujj ba bu setee baax na, moo xam ci tuur ndox la wala ci leneen. Waaye nag boo amee ndox, ndox ma moo gën, ndox moo gën a laab. Ñu ne fukk yooyu moo di fukk yi nga xamante ni yàlla nattoo woon na ko ko, waaye benn bu ci nekk matal na ko, def na ko itam ni mu waree. Waaye am na beneen borom xam-xam bu wax ne jëli na manam jeli ni ci Muhammad ibn Abi Muhammad mu jeli ci Sa'id, Sa'id jeli ci Akrama, Akrama jeli ci Abdullah ibn Abbas. Mu ne baat yi nga xamanteni mom la Yalla natto won suñu mam Ibrahim, te mu matal ko neena du dara ludur rek takhaliko bi mu takhaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu takhaliko ak ñom bayi len bokkatul ak ñom ci dara kena bu mu yegene ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animist len mu takhaliko ak ñom ci ndigalu Yalla moy benn bi du ko ñaarel moy itam namrous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew Ibrahim am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom di ko andil ay lay yu leer nañ neena itam fitwo wu ku ne amuko te neena ba ko Yalla sante namrous bam ko sante Ibrahim def nako xam nga Yalla sax bu mu yebale yonent Yalla Musa ne ko dama la bëgg yoni ci Firawna daf ne ko reyna fa nit waaw ndax xam na ni Firawna ko bon la ko katchor la ray nit ak nan ndox la yemalé waye Firawna limuy bon bon yépp talubele ci Namrous kon Ibrahima mo gënu na graw ki mu dajal waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba Yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba Namrous wedam amatul lu mu wax ci Ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër teng yu mënta dindi néne nitam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu tak ko bam né moddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul ben baat wala mu jinjju ben baat buy wané né salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illallah mu melni lolu itam natu la bu ko Yalla tek waye muñ nako te Yalla rek tax diko ñentel mo di gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu Yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallahu banamu ak egypte ak lako fadal yeb mudi ay nattu yu ko Yalla tek mu nanguko ba ca top di liko Yalla digal ci walu ngan Yalla def ne won suñu mam Ibrahim na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo dépenser ci teral gan bu ko saxol yeb ndax ki teral gan man kepp kuy teral gan Yalla ngay jëndel Yalla nga lebal ci dana la fay motax Yalla natu won nako ci ben majus majus moy jamukatu safara bo xamne dafa dox bu guddi mu jadd ci ci keur suñu mam Ibrahim gané ci ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam Ibrahim ne ko ndax gëm nga Yalla mu ne ko dëreet mam safara la gëm man majus la jamukatu safara la Ibrahim ne ko kuman ku gëmul Yalla duma la teral duma la ganale majus bi ne ko kon baxna sa Yalla ji ngay wax de man gawmako so ma de teral dal teral ma bama teral lu nga bayima dem mu ne ko kon demal bala ma la teral dal nga gëm Yalla majus bi dal di wagne ko dem ba mu deme ba sori Yalla yoni sayna Jibril ne ko demal nga wax Ibrahim ne ko li mu def ciadul teral gan julit ak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fumu mën ci jogé ak lumu mën ci doon teralal mu ne ko itam waay joju ñewoon ci mom dib majus dundu na ñeen fukki at yo xamné ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen té man mako bind ma koy wërsegal taxul ma wañ ci wërsegam lu toll ni fistin wañu wuma ci dara ma ng koy jox wërsegam ni mu waré waaw segam man Yalla may téral koku nak té man la togn rawatina mom ni mu togn kon nako téral ci la suñu mam Ibrahim dawé ak tankam daldi dabu majus bobu daldi koy wo ba gis bi and ak mom ba ci kër gi mu lakal ko yapp mu reer ba suur mu jox ko njar mu naan ba man ji mu dugal ko ci neeg jox ko mbaj ji ne ko sangul ba heure bu la neexay nga dem ma gis bi tam jaaxle ci ñaari xaal yi xaal bu njëkk ba ak xaal bi wuute na waaye suñu maam Ibrahim daf ko wax ne ko caraange gii ma la defal yow taxuloo yàlla ma yedd nee na bi mu la bindeeg léegi dund nga lu tolloog ñeen fukki at te ñeen fukki at yi nga dund yépp da nga ko cee mooy di bokkaale rek te moom nga tooñ te taxul mu wàññi sa wërsëg taxul mu rey la mu la koy jox na mu ware kon nag sega moom moo muñe noonu di xaar ëllëg rawatina man mi nga xamante ni ak jaam kott laa dañ maa wooteloo rek mooma digal ne naa ñëw woola teral la ndax teral gan yéefi rek jullita ci yam loolu moo tax ma woola pour teral la waa ji ne ko yàlla moo la sant loolu mu ne ko sa yàlla ji xam na bay xam at yi ma am mu ne ko kon nag ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah maa ngi seede ne amul benn bur bu dul yàlla te yow kat yonent bi yàlla nga kon bokkoon na ci yi ko yàlla nattoo moom suñu maam Ibrahim teral gan ak mun ca lam koy defal bokk na itam ca yam ko nattoo mooy lam ko rayloo doom ja te doom ji dogitu xol yooyu yépp suñu maam Ibrahima yàlla nattoo na ko mu muñ ko def ko moo tax yàlla ne ko aslim yàlla ne ko jébbalul Ibrahima gannaaw ba mu ko nattoo ba xam pas-pasam mu ne ko jébbalul qaala Ibrahima ne ko aslamtu li rabbil aalamin man kat du ma jébbalu pour kenn dangay jébbalu rek ngir yàlla mi nga xam ne moo sàkk mindee fi kon tabaarakallah mbokk yi góor gu baax gàngoog góor gu tedd gàngoog Ibrahima xalilullah yal nañu yàlla taas ci barkeem tabaarakallah mbokk yi loolu mooy li nga xamante ni moo desoon ci histoiram kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di baluwaax ñëpp seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw moo leen doon defal waxtaan yi ànd ak seen xarit Ahmed Samb ci seen émission Kalimatul Haq ñu gërëm.
1: bismillahirrahmanirrahim alxaqah malxaqah وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية